0: thank God for all the souls that were saved through our soul winning this morning. Brother Jason is here with me in the studio and he will read their names and pray for them. Please join us as he read their names.
1: Pag-pray po natin yung mga tumanggap sa araw na ito sa Panginoon. Pag-pray po natin si Maynalyn Bulan and Rinalyn Bulan, Casey Borgueño. Ito po ay nabagian ni Brother Carlos Simon. Rodeline Esteves, Dominador Elizaga, Ryan Esteves, Third Ibrada. Ito po ay mula sa ating Operation Saturation. At nabagian naman po ni Gracie Joel Mendiorio. At nabagian po ni Danny Capasis, Wayne Mendiorio, and Jolene Mendiorio. Nabagian din po ni Sister Karen, Ryslyn or Ryslyn Aquino. At ito po ang mga nabagian ko sa aking area, sa Kamanang, Christian Quinto, Mary Jane Quinto, at nabagian po ni Faye ay si Gail Manuel. At atin din pong ipanalangin ang ating mga naka-line up sa baptism, si Joshua Navarrete, Marialyn Ladesla, Sofia Oliva, Matthew Oliva, and Joshua Peralta. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Dakilang Diyos, pagpala sa lahat. Maraming salamat po sa mga kaluluwang ito na tumanggap, Panginoon, sa inyo at tinanggap po kayo bilang sariling tagapagligtas, Panginoon. Panalangin po namin na tulungan niyo po kami na ma-follow up sila. Ma-invite po namin sila, Panginoon, sa simbahan at matulungan, Panginoon, sa paglago sa kanilang pananampalataya. Ganon din, Panginoon, sa mga naka-line up sa baptism, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng tamang desire at tamang motibo, Panginoon, para sila po ay maglingkod at sumunod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa privilege, Panginoon, na binigay niyo po sa amin at kalayaan na i-share ang gospel sa mga tao dito sa Ordaneta. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen.
0: It's trivia time, so have your companion up ready because I'll be sending out the trivia question during this next song. Don't forget, we'll be awarding a special prize to the listeners who get the most correct answer. So participate, and every correct answer during any of our live broadcasts will count towards the monthly total, even if you don't win on a particular day. So our trivia song requested by Grace Angelica Avila, Joni Quijano and Rosaline Cruz, sung by Faithful Faithmen Quartet, Unspoken Request.

Salamat po sa pag-tune in sa ating Prayer Waves ngayong gabi. Muli po si Pastor po ay wala po ngayon sa ating Prayer Waves because tinulungan po niya si Brother Romel na madala po doon sa Baguio, sa hospital po doon para po sa kanyang check-up. At later, update po tayo sa kanyang kalagayan. Ipag-pray po natin si Brother Romel. Ganun po kay safety ni Pastor. Pabalik po dito sa Urdaneta. At tomorrow po ating pagpapatuloy, we will continue our lesson from the book of Ephesians. And again, Pastor will be preaching from the book of Ruth. So tayo po ay pumunta sa church and be in our place. At meron pong mga prayer requests that came in at from Brother Ricky Hendricks, prayer for patience in daily life. Thank you, Brother Ricky, for sending that in. Mula po kay Sister Sheena Mikua, praising God for keeping us safe in our saturation and the saved souls in Tulong this morning. And please pray for wisdom for CBC and CBA students and provision and for the Waters family. Good health and safety for everyone. At fruits that remain from saturation team and Saturday soul winning efforts. At mula po sa dorm girls, my family safety and good health. At mula po ito kay Lovely Grace sa kanyang family, safety and good health. Tayo po ay manalangin, ipag-pray po natin ang ating service bukas sa lahat po ng ating gagawin ng mga ministry. Let us pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli na kami po ay magtipon-tipon upang ilapit sa iyo, Panginoon, ang bawat prayer request po na ito. Iba po sa amin ay mayroon pong mga karamdaman, mayroon pong mga sakit, at sila, Panginoon, ay naghahangad ng kagalingan. At alam po namin, Panginoon, na kayo po ay makapangyarihang Diyos. Kayo po ang aming Ama, kayo po ang aming Panginoon, at alam niyo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat organs, ng bawat parte po ng aming katawan. Alam niyo, Panginoon, ang nangyayari, at alam po namin, Panginoon, na kayo po ay makapangyarihang Diyos. Kayo po ay nagkitiwal na kayo po ang siyang magpagaling sa mga may sakit po, Panginoon, sa amin, sa mga kapatiran na nag-take ng gamot. At sila po, Panginoon, ay dumadaan sa check-up. At ngayon po, pinag-pray din po namin kay Brother Romel na dinlap ni Pastor sa Baguio ang kanya pong kagalingan, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Lord, sa kanya pong health. At si Baba, Panginoon, na nabanggit ng mga prayer requests about sa healing. At kayo po ang siyang tumulong, Panginoon, sa kanila. At salamat, Ama, dahil kayo po ay nandyan at nakikinig po, Panginoon, sa amin. At pinag-pray po namin, Panginoon, ang aming pong service po bukas. At dalayan po namin, Lord, na kayo po ang siyang magbasbas, magpala sa bawat ministry po, Panginoon, sa anumang pong area, Panginoon, ito, sa aming Sunday school, na ang bawat isa ay mag-grow, Panginoon, sa kanilang faith, at na maka-attend, Panginoon, ng umaga, ng maaga, Panginoon, at kami po ay matuto ng iyong salita, at lumago, Panginoon, ng sama-sama sa pananampalataya po, Panginoon, sa iyo. At dalayan po namin, Panginoon, na gamitin niyo po ang bawat Sunday school teachers, at yun din po ang safety ng bawat isang mag-ahatid po, Panginoon, sa bawat magsusundo, sa bawat workers, bawat staff, Panginoon, o lahat ng drivers, bigyan po ng safety po, Panginoon, ang bawat sasakyan ng church, at kung sino man, Panginoon, ang mga mag-drive, gamitin niyo po sila, Panginoon, upang makarating ng maayos sa bahay-sambahan dito sa church, Panginoon, ang bawat isa. At pinag-pray po namin, Lord, ang preaching. We pray, Lord, that you empower our pastor, fill him, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, and yung bawat words, Panginoon, will speak to our hearts and help us grow sa aming faith, Panginoon, sa iyo. At dalayin po namin, Lord, na sa kaming kalagitnaan, kayo po ang siyang manguna, at ang iyong pangalan ang siyang mapuri, masamba, maitaas, na sa bawat pakinggan po namin, Panginoon, ay makatulong, Panginoon, ito sa amin, at ang iyong pangalan, Panginoon, ang mag-glorify, mag-magnify, Panginoon, through our service. Ang bawat music will speak to our hearts, that will bless, Panginoon, ang bawat atin ng church. You bless po ang bawat special, Panginoon, ng choir, at ang music ng orchestra, Panginoon, ay mag-bless po sa bawat isa. At dalayan po namin, Lord, ang lakas ng bawat isang may mga responsibility sa parking area po, Panginoon, o sa nursery. At naman po, Panginoon, ito ang ministry na mayroon po ang bawat isa. Pagpalain po ninyo, Panginoon. I-bless niyo po aming service po bukas. At muli, Panginoon, pinupuri po namin kayo.
at sinasamba, Panginoon. At kayo na po ang siyang bahala sa aming pastor, sa kanyang safety, sa pagpunta, Panginoon. Pabalik po dito sa Urdaneta at dalain po namin ang wisdom para rin po, Panginoon, sa kanya. Muli, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. Salamat sa mga natapos na gawain ngayong araw. Salamat, Panginoon, sa progress sa anumang pong gawain at sa mga blessings na iyong binigay ngayong araw na ito, Panginoon. At kina po ang siyang bahala sa aming service. At muli, binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang papuri. In His name we pray. Amen. See you po tomorrow. Muli, salamat po sa pag-tune in dito sa ating Prayer Waves. Ito po ang ating huling awitin, requested by Sister Marlos Flores, sung by the Wiseman family, When I Pray For You. Magandang gabi po sa bawat isa. See you po bukas sa ating service.